0: Garam yang sening mata dia SS Subin Pegulia atau Pio Pusan sini tu sini sot kagu sening mata dia Marius M Kapalunggoy Amariti isa at kapalan ke kapalan keret diti program jiwa teka community madani tada kubansan amnegi tada Malaysia HKHM diti kampung reserve lambang apin-apin keningau kia kapanau tada upain kia hapadam telu tulan ke siam tahun 2026 timpun da jam pa habre misa ka sabon kay na pang iti mini dewan sorau Imam Mat Harun Kampung Rizab Lambanga. Astu guto ako ta binay iti tababayan program jiwa teka community madani tadaw kebansaan tadaw Malaysia. SKHM Kampung Rizab Lambanga. Timpun na jam ko pada misa kasaban tadaw bayan pada telu tulan ke siam tahun 2002 na pada manam kapianda tadaw ko turuk ya. Okay na pangay tid mini dewan surau Imam Mat Harun Kampung Rizab Lambanga. Ko mali ko dit paingian iti da pasirlik ya. Tay kay daras kya iti aka na pangay iti Kampung Rizab Lambanga nga bila nagiya rumikat iti Kampung Lambanga Kampung Kirkot Baru. Tay kay marampong amnegi Kampung Tuhan Baru kya rikat kau maramay pangagutit ababayan iti katimpon da jam ko habod misa kasuaban kya. Abai dati jam ko jam ko siam hapadam 5 minit dat kasaban.
1: Iengcila minay ko kopya kabun beno kyo bay na ako dugi makopya nang kitang kaminay kiting kabun engcin lang.
2: Gimadi oboy. Iya oboy. Oso nang gimat ko ngayon tawan bay na
1: kopya. Hindi na kopya. Oso nang nako ngayon tawan na bay na kyo.
2: Oh, iri nogi sa nung dam, mugi sambat sa dapan nilo kyo, o boy.
1: O tapat ka piyo. Inchila.
2: Uy.
1: Harap pagawatan ko, piyo ko rugyat. Mingila, di ko ngayong ayad tawan hindi. Da, ano ni katilan?
2: Is, no, makasusa ilta na pod handphone, boy.
1: Iyo, susa.
2: Meteorology Malaysia ka.
1: Malas ako na kaila ko na dah. Malas ako na mangintang Inchila.
2: Eh, malas. O, malas na po. Magkinawa na pod radio. Kaninga FM. Harap pong nagyari.
1: Tayo kya.
2: Iya, harap pong nagyari. Kapailan ko. Ngayon tawan orang mamaya keningau FM
1: pama
3: ruputan ko ngayon tawan
0: aman ko pala masati ruputan ko ngayon tawan mata ko tanaw bay na kaya padam talutulan ka siyam taon 2002 na padam 6 nalabos sa mata dito ako pisan mangingitong taon Malaysia mata kita dapat watas panong kayo ng sakit. Kaya dua tahun sa kininga ko kasuban ba na nagisa sa dapan rumah sami sa duwa na kainan. Ano katatuwang ay sa rasam, lina suba sa kawas, talo na badam talo darja Celsius. Lina suba sa siriba, duwa na badam talo darja Celsius. Kaya dua tahun sa tamunan kasuban ba na ay sa rasam. Sa dapan rumah sami sa duwa na kainan, pano katatuwang ay sa rasam. Lina suba sa kawas, talo na badam talo darja Celsius. Lina suba sa siriba, duwa na badam talo darja Celsius. Tenam kasaban bena sa sadapan em negita tuang rumah sami sa duwa na kainan. Lina suba sa kawas telu na badam 4 darja Celsius. Lina suba sa siriba duwa na badam 3 darja Celsius. Nabawan kasaban bena rumah sami sa duwa na kainan sa sadapan ay sarasam panang katutuang rumah sami sa duwa na kainan. Lina suba sa kawas telu na badam 3 darja Celsius. Lina suba sa siriba ay duwa na badam 5 darja Celsius. Hingga nang piya ruputan ko ngayong ngayon tawan manta katadaw bay na tapi na ikong awik ya padam talutulan ka siyam taon 2002 na padam manam nalabos manta ditid kopisan mangingintong taon Malaysia manta kita dapat watas punang kaya ng sakit alansan na kanon ka pailan na menegi kapasarahan kamusigaw to kakalkodot miyampay dahi hiti da radio Keningau FM.

Sering matani matani New Kim taika DJ MY ginawa begal pagulo. So tanaw sering matani Lex Ben. Sinulan ka om naging St. James sembrating. Apo siya da sa rupi swayan.

0: Kopaylaan Gatang Dogata. Kopaylaan Gatang Dogata.
1: Aman ko pala mo sa tigatang nagataman takata daw bainag ya. Abram talo tulan ka siyam taon doon na ribu do na pa naman am. Kinabus man ta ditid ka tinanan pomornan gata sabah tay ka LIGS. Ulot tay ka susugata kigatang da ta 8 ringgit siyam na padtusin sa kilogram. Kapingan grade kaysa kigatang da 5 ringgit apa ta baram isa tusin sa kilogram. Kapingan grade ka 2, kigatang dat 4 ringgit, 5 na padam 5 tosin sa kilogram. Agatang antalan grade kaysa, kigatang da 5 ringgit, habadam 5 tosin sa kilogram. Antalan grade ka 2, kigatang da siam 4 ringgit, 2 na padam siam tosin sa kilogram. Kagagang ko dahil ya. Am sigarap kigatang da sa ringgit, 2 na padam 8 tosin sa kilogram. Suguto ago to binay. Matag riti pulot teka susugata kikitang da 8 ringgit siam na batusin sa kilogram. Kapingan grade kaysa kikitang da 5 ringgit apat abadam isa tusin sa kilogram. Kapingan grade ka 2 kikitang da 4 ringgit 5 na abadam 5 tusin sa kilogram. Matag riti gata si karap kya. Gata si karap gata kantalan kya. Gatang talan kigatang dat 5 ringgit apadam 5 tusin sa kilogram. Kantalan grade kaysa kigatang da 5 ringgit apadam 5 tusin sa kilogram. 5 ringgit 15 sen kad malayo ya. Kantalan grade kedua kigatang dat 4 ringgit 2 na padam siam tusin sa kilogram ya. 4 ringgit 25 4 ringgit 29 sen kad malayo ya. Sekarap kigatang da 1 ringgit 2 na padang 8 tusin sa kilogram. Kada pa yagatang nagata mentakata daw bainag ya. Padam talo tulan ka siam taon 2002 na padam 6. Kada lihoy dat makinaw kagok ya. Gatang nagata mentakata daw suab. Di umin daliw daliw matila tapi naik ya. Kumari ko di mo mutong nagata tapi naik. Bayahan kumada kayo to nakano. Data tabak terdabai nak pangkur pang pegulu dat orang otak sending hari tu pasal naramit ko pegulu pa mo masa no ko ko pisidangan ke saban tadau minggu ko madi DJ ke DJ ka ya iya ya Abdul Malik mentad kampung lingko da oranau popongkap negi pasan diti ko mate senan tamalut ko hello kininga FM sia tu aku di ya la angareto aku ya la ai la anong hinong hina padi ngai makin ang radio kena FM popo pongkoringahan ko na po yung latit sudali ko taraat kasi lalabi po ako matamalot ang mantad kena FM i menungkap do manamasan ko sadap id saba VFM nga siya to ako gya narongo kopi nungi say delari nga kada kaos to ako aret ngaran kia kasi di migit-tigit ako pod karita, karikat ako may ganingaw kadi Abdul Malik ya. Mikatrikat ako sok, naging nabawan. Pahin na malahin ko na di, ana di atarang mato ko. Abidhundal nga itinan ko, tumumpang karita wukon guys ya. Aralam na ratil lagi ya. Matadi aran ni Majarun, kapisanang pampad minggu kumatay sanan lalagata di JM Popon Pony da isa sinding dusun mantad artis Juicy Sikin soropo kinongon tambalot kasi ya sambil memempod dihitid exhaust tuntul ya bidaliku mantad kuala punyo di kenihab tuk koy megal po wato pon sikaw ka pon sikaw na kuma di aran majanun amagin ako to kau data sinding talo sinding isa so Oh, nakau no, na sining man tadi este subid ni tayo okay, tapi nay pabilihan tako dat sining nasuway pangkor pa nga hatitahar di sining man tadi sa ete kinuntay tako pa tapi nay sining man tadi Nicholas Udag ya mayan ko so tarang agus sining man tadi Dotis Gokit, Bunga Kopusan ko, Amnagi Aizan Gaspar, Sakyal Arlan Pinawan. Amitan to ko sining dat Josikin, dati ano kaya arimay dyan nun, kinangatopit itulo sining misusot. Kina FM ko, hoy, aramay ba?

0: Si Dohim Gabin, mantag kampung Rampon Tambunan, pakinangaw ko na do baras da pasalimban, baras dusun. EPM ka ni nga, buhoy aramay bot.
1: Karabiya sining hatalo sining misusot sining mata di Jones Gabong. Si Helen Making ay sa pipusan ay sa pitagadan. Lilis ko na budragi budyangan na managi Josikin. Pinikano di may kinaok ya. Pus kita sa isam. Ay binigay tatan, may niti jam ka pa dapadam 2 minit kasaban hiti na kainan takaw. Sa pagwa pisan ang kasaban kumadig yung katatan at ikaslimahan boros dusun gan FM tadabay na tadaw ka turo ka piyan at iti dapadam talutulan kasiyam at taon doon na ribu doon hapadamanam. Kabisan ang kasaban na tabinay DJ Yakuti Jikul Ambon hiti ako kabun bay na Jalan Bungaraya nasiya kya apapang kapo kumpasan kumatabinay di katutundaha matan E gisam Z pasan kapisan ang tadaw Minggo alan sandad alidas tako manigit tadaw kirim salam kumadi manalipon na di kaswab kasiya oh haram manalipon di Jikul kaswab kya Amargo ti pasan aramid ko mentadi Kundahar. Susay nang arane ti Kundahar kya. Obisan ang sabon kuma di DJ ka, kapisan ka sabon ni kuma di ka Kundahar mamasan ko, kapisan ang sabon kuma di DJ Oboy kasi obisan ang nagi. Mamasan ko pagulpo kuma di ka Oboy ka punsikaw. Kumaduo na pangay sanan magkinangaw. Di kaninga FM kasi ya. Ano ganyan kumada staff diti da radio kina FM. Ano ganyan kumada sa Babi FM. Ano ganyan juro teknik. Saan nandit kambulutan ni katutundang kagundahar. May mpapasan saan sagit-sagit to kao. Salam merdeka kumate. Saan kasi ya. Pusika kumadika DJ Oboy ka. Pusika ni kumadika Kundahar. Margeti pasan naramit ko mata di Muhammad Jula kapisan ang kasaban kumadya di Jane Somboy ka amo gi susuway ang aran kya kapisan ang kasaban kumadya ka di Jane Somboy ka kapisan ang kumadya ka Muhammad Jula masan ako kumada at kadaw mulayin ko lalagatan na kayo dat managwang kapasyan am nagi tadi-tadi am nagi karuhan ko ikampong kasi ya DJ, hindi ako'y Korea ti. Oh, mantad Korea, kaya. Masan ako, alansan ako, dadat ang sanang-sanang nga iyalay kampong kaya, DJ ka. Sige, ang madi ka, DJ, ito pinaparang oda sining-sining dusun. Alangan ka sa reg kampong. Pusi ka, hindi ka po, ka. Pusi ka ni kumadi ka, Muhammad Jula. Amin iti jam ko, hapa da pada 5 minit kasaban. Sadang dat, makinang ito pagod sining, matadi amat adun. Opurak megal to si Piyasaw. Madin sigab nung karatiko om nagi mas ni Sumiran asaga ako.

Pakinangaw ko si Lembahan Moros Luzon, Kiningaw FM. Kiningaw FM, aramay ba?

0: Keningau FM, nyampai dahai, ikut saling bahan boros susu.
1: Sering mata di Luis Ganggoy tamalot na kayo sa dugi ya. Rena ko lindog ay gukaupusan ko ang nagit Cynthia pinamata di Mark Taylor. Di lembu sa pipusan. Nagoy tatan maniti jam kahapan apat at badam turo minit kasaban kanalihway arigata jam kabadimisa kasaban kaya nakalembu sa kabartani ba tabinay harapa dua pakanta sinding ka salibaw kaya sining mata dari Rizwan Azmi ay umandak ang nagi Suzy N. Soliton Sera Harapirubaan ang kumadi ko di tayo samaan dating politik ya iduwalay matu ponderang payrikaw ya tayo kahari ko guguli man tadi gereja ya bayahan kumadi kayo pinaparlan dat sebagai isa tongongan kumana gidala di agtang kangaw kapya dat Biden tik ya ditila arang oto ko paparlan dat it program madani program dat merdeka ya tantana at katingligan dinan in tantana git ka lidasan ya tantan tang anak tokaw lalo pa yala di tang anak di tang karapa kaya itapo katutun dat it kaligaganan am sigara sumaburang na talnalon kaya man yala ahako kaya ahako kad borasa dusun am pimpin kan borasa malayo kaya am naman tokaw dat am ginawa sining kaya malis ginawa naman tagi dat sigara harapasan lok padat pasan meriti WhatsApp ken FM aisa-aisa siam lima ulo siam anong walo anong walo lagi nga tau dua sining diti pagulodat arong wat kabatan ni baar kita jam pa habada misa kasuabat kenya FM kuhoy aramay ba

0: sinding-sining ko sa Dunamis
1: kasalimbahan ko sa susun.
0: Kakal mo kinuho. Siyam na ko pa na mapat, titik turo na ikahas.
2: Unsa to halok pa dati pay dahi ti da radio kin FM mantad ba di jam ko anam kasaban may pay ko di DJ Shukri pinapala mo si kasilimban para sa malayo sa lenda dati lo jam kaya mantad da jam ko anam kasaban gisa menar kata timpo di tino di jam ko siyam kasaban tinuntunan ko kago mantad da jam ko siyam kasaban gisa menar kata timpo dat bay nati malansan harpa kago timpo da kayo da tamumuruhang da gisa menar kata jam ko badam dua tangan dati kana di gilihway tapi na kong wikyo kaslimban para sa murot pagayaman takaw monsoy intora jam ko habarang bro tangan waro sabay ra jam katalo ramay marikata jam ko talo sa depan gisa marikata jam ko turut tutuang kasliman para sa malayo kagok ya santai petang nagi harmonika may nito jam ko habarang bisa pod minute kasaban bagina ko takot isinding yaman tadi gusin agoy milangad sera sa bidado milangad sera sa pinsado panikan usong lundat may kinangaw man tadi daso kina FM ko hoy aramay ba.

Ang ganap yung sining naman tadi, Wenceslaus Jusin, opus tamad ako di ka kakiya. Miupus opus, kumada tanga kopusan kya. Miupus kumada tanga kopusan, ulang pia sa pinsado, nga asa makiginawa kya. Piupusan na padilaydam, piupusan na bayan, tapos na nga sado piswayan kya. Igulo na pa nga mamaguna surat kya. Kahadapan yang tercinta kagya man tulis kya. Harang ngawi badak kya tibinay. Man badak kaya surat kya tibinay. Badak-badakan po suratam. Man nalaga lepi-lepi ya am. Po suanganan na sampul suratam. Man nangay tulis-tulis ay katon-katon na hirid balakang kya. Dari kakasih mo kejauhan kampen tulis kya. Haran na atam balag kaguman lugisa kya tibinay. Di gulo kya. Bayan na napa tipin ay, oh, ajanggi na bena, kya. Bayan na napa nga, WhatsApp to, mad, kya. Hidang ka katibain na, ka. Eh, di ako batiwalay ka. Selfie, kya, kakya. Mirikat na paggambar, kya. Aho po, tumbayan, tipin ay, makanag ya, busy nung hidang ka, tapat ka, diwalay ka, hidang ka, kakya. Ilaid na pa mingga amya galidig ya. Iga gikandad alingan ket alaid gad mambaras mambalas sa surat ya. Ay isang kampung na pito binaya mahara ano gyaran di hara pusmin kya. Hara kulipasan may papat na surat. Ando hiti pagya anan ko yadat gula-gula kagya. Ngaya pa ano pati suratam ngaya pa patakal ho di sumanda ho di pairikaw kagya. Mibak na itanaki dia may napatako yung suratam ko gulid na ang gadya gula-gula ko kagya. Yara pa nga piupusan nila kagya. Hara na po na gambar kagya tabinay. Hara na po na gambaram to kay mananalapiya kagya. Guntingan na nakay kay gambar dia man na pasakot ahirigkan kagya. Untukmu yang tersayang, simpanlah gambar ini, kak ya. Isaya na kong malam ya gali dito, binay. Pengingis kau, kya. Masih dahara na kong mal, kya. Masih dahara na kong bantalam ya gali dito, binay. Imiu hanguhang temedilain po, to binay, kya. So, ikaw pa na, asado na, uhay. Mila sa pilangad-langad kya sampaping na watas kya kaningawam tembunan tay ka kaningawam sok kya kaningawam tanam lad tanam makan kasado ka pebena tapinay apat na pad minute nam karikat na kya mamaguna da sasakayan kya nakadilay to sa minggu makarikat na kya surat kya umbal-umbal pa nalilitan na siya manulis sa surat kya. Pintang nga na dahang manulis nga ruhakan na kagoy kartas sa ih akangam kagya akangam kata-kata kagya meruhakan na kago man ko kago tuntunay manulis sa ten pitang atuwang kagya irinan na magyakop yari di slide kaya tabi na kasi da tarot nakataguang kaya agumu agumu okay karuhang atangot kapinayan tay kakambulutan nakataguang megalitik kaya imi surat-surat bagian. Harangawi at nagyari di mengirim surat. Harangawi at mengirim surat am it at nagyari di manan na pasakatay di tengah bunga-bunga gaya tabi na kasi dahara at nakataguang amin kalinti amin na di jam ko habar misa talon na pad minute kasaban gaya madi ko di masawasan makanta nga daw gaya bisanangan makanta nga daw gaya madi ko di sumakit nakataguang datarol kaya siya kumadi kayo. Kumana kita sa mga kandatubat tapos na kadalihuay dat mga kandatubat kaya masidit mantakaw tinuda at panambarasan tayo kapunuhan na dokutor mantakaw otur at mga kandatubat kaya akan ka dua biji selepas makan kan lagi maman pasiyang duman na pa apatot biji kaya tapos na
agaya pergi mamahan dah basih ya, agaya pergi mamahan dah terlidah semanis ya duma apa tu panadol gitu binai. Irif itu patut dugal gitu binai ngaku. Man po isa tutup kan lagi maman pesi yang pindah balan desi dua tutup menginum kia balpe di geripitan kago itu pindai kia. Jam kapan bisa telu napa dam 2 menit ke saban senana ta makinang otak aku sining man tadi jesri gusip sumandak pitas kerohian ko Elysia Rosti Antonios atau sak piepusan amnegi Ignatius Andrew Carlano di Tolumis Kenya FM kuhai aramai bang.

0: Kendino FM.
1: Hey, aku Dohim Gabin, mantag kampung Rampon Tambunan, pakinangaw ko na da baras da pasalimban, baras dusun. FM kaningaw. Buhoy aramay, bo.

0: Kinangaw ko Silimbahan Boros Duson Kiningaw FM. Kiningaw FM aramay ba?
1: Silobos Mokinot
2: Radio Malaysia Kiningaw FM.
3: Ang kana talo sining misusot ka sining matadi Ignatius Andrew Karalano dito lumis. Sining mata de Alicia Rosti Antonios atau sak piyupusan am nagi just ready gusip sumandak pitas karyan ko binigoy tatan meniti hay jam ko habadim sa abat at padam turu minit kasaban iti da kainan takok ya marap ba pipira minit mitang kaya takon damat ya kabenda at nakarkat takon na iti pampad kat pampad dad kasalimbahan Boros Dusun Kin FM. Tadaw ba na tadaw ka turo tabinay kapiyan na titi tapadam talo tulan ka siyam at taon doon na ribu doon na padamanam kya doon na padam hapadam talo kya hapadam talo tulan ka siyam taon doon na ribu doon na padamanam may apay ko da di jejirin mga minangambalot kya matat pa di jam ka siyam kasaban di tay no isam na rikita at timpo dat pa nanti. Pengguna pa tapi naik ya. Saya segera dah harap beras ku ditakapi ya. Handa kantok ke aswang ginaw di kayu ya. Amalasan alidas at tinan da kayu. Alidas na gaya pamusarahan. Amalasan da at nalis ginaw da kayu. Kinakul siding-siding diit na koni. Ang saya segera dah harap beras ku ditakapi ya. Nakantok suang ginaw di kayu ya. Saya lagi segera dah harap pasan-pasan di tanah kalambus. Natiliman matu da tanak da matak ya. Teka haranagi ngaran-ngaran di takapi ya nadawat ya. Kiampun aku tapi nai. Teka haranagi sining di penikiano. Manakun nalingan ko, nalihuan ko. Teka aisad paingulod hiti the system ya. Kiampun aku mantad pampad garam gisam timpurlo to. Yuhang atulun ito mad magidu mantad kasalaan. Tenggaran ko kayo dua sining misusot sining mata di Hain Jasli. Nung nababas ko so tanggo sining mata di Usop Banaway. Usop Banaway iritan dat pagarasa ginawak ya. Ako sana na makantanga daw kung madi ko di masa-masa makantanga daw sinangan dat magansok kung madi ko di mumbal lagi tumugol magansok to binay. Kabisa na nga nakondarangan kung madigin namanamot dat mundurang timpuliti. Kabisa na nga dat kaulian mantad papanahan. Kung madig ko dit itindalanan kaya, sige rin papanaw sa sakayan, intantangan dat papanaw dat sa sakayan kaya. Amati asing udat kabling kanghan kadig ya. Bamno ito raat na binay kaya, kada toko saraha sige rin dahar at karul ginawa. Tay ka katangab baginawa at binay. May takaw talikuday, kanatakaw na saraha, pagkiyaray takaw, olingay takaw. Amunito sa nang tabnay, may takaw na ang gama. Ang gama at takaw, gampiya at takaw na, kasanga at takaw na ipamusarahan takaw ang ginawa. Sabagin isa at sunsuyan takaw, dumapit isa barang. Taika, sabagin naging isa ay gitan takaw, dat lumipantay. Taika, tumakad nuluhon. Mamagampat dat iman-imanan takaw. Isam kapi salat kagah mantadha di Jejirin. Assalamualaikum, salam ni siya madani. Inako berdamat.